kisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha, yane angaite sa iye. Zita rangu ndio ndi baba Joseph Makanik Manyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.